0: Baba idive.
1: Ehe. Mambo yote
0: idive.
1: Wewe, usiye.
0: Misi msani.
1: Hajo nasi nanu. Hmm? Ede jogi idive. Mambo yote
0: idive.
1: Mukusha. Hajo nasi nanu. Mabe nga ulile. Tabasali. Mabang.
0: Kiyo ni ndero weekend.
1: Yes. Mabe. Tara di microphone. Mabe. Aje na sana no online ngo nikija show link tengara ki kirare nibo kuanzia sa romonare en kagenya era egin pangira rara tengire sheni tenari shara no la jolega ni ila gongo pe baya so mane kagenya bigin domo na ultim ultim ila jo mesi lu shara open my friend
0: akona mtu Sikuizi mtu wako na mtu. Kila mtu wako na mtu.
1: Kila mtu na mtu wako.
0: Kama hauna mtu.
1: Ajo na asina nu. Ni ako maranga musie simu ina raja.
0: Are.
1: Peke yake? Pekin.
0: Irajo kiltunga na weekend sidai.
1: Kabisa. Ajo na asina nu. Na, ore ndogi nati? Nei, nani. Koda. Maia nesema low.
2: Ajo na yam.
1: Eo.
2: Luaroi.
1: Ibu oleng.
2: Aya.
1: Ehe. Iya.
2: Kowe do nang tungani nyara, ya jido serara.
1: Keji nyama.
2: Serara.
0: Eh. Ibu oleng.
2: Aya mabayara ba bang ranga serani Allah mon.
1: Eri jingara reng kibindi.
2: Jingara reng kibindi.
0: Eh, wasinyana.
2: Oh, mane udah bujang.
1: Ehe.
2: Negara sedang mengira nomadi.
1: Eh.
2: Wasa ninga yuwa go gina jogi na manora na wajen na mayana na ndin na yango osere.
1: Ah shooling.
0: Shooling.
2: Shooling.
1: Ah ya. Ah shooling wiyo ni fan sugu. Iyo lo lo osere kweni. Lo nga wewe.
0: A to Z.
1: Yeah. Mayan FM hello. Hello Mayan.
3: Anti sana?
1: Eyo.
3: Mambo.
1: Poa sana.
3: Mama nosim ndo mboro gwa.
1: Karibu oleng mama nosim.
0: Mangeka.
1: Yes.
0: Pega beleka vizuri.
1: Ho.
0: Leina. Yes. Ta tayari.
1: Peri gira imenishon. Wewe. Wewe.
0: Ha. Lazima tara beki dole na competition.
1: Ai.
0: Ana. Neko tabasali miangu shage nkera.
1: Ana duo kabala.
0: Mevaleta. Inde babari yage nkera ilo ita represent. Manke kage yongoro.
1: Wah.
0: Neloro duo leina represent jenzi.
1: Ola jini ngo ninjara kage yiro iru wajana nasia. Agere siye mashomo kidogo. Maiko nanji kidogo. Selera, mabe nyumbani.
0: Are kipo kage bil peki
1: po. Sawa, sawa, sawa. Sawa, are jo di sawa.
0: Sawa. Mai de ba. Mkera, kegira na nana ye represent ndai.
1: Mi jogi dai complicate.
0: Tereta.
1: Tereta. Anti dei. Ola ningoni. Kidoje yo.
0: Ole sere.